Pai mi karen pa kiwi ko patno iya na ingin 80s. Mui kamandap kasi ng 90s.